sunu sako sunu mamari tununa fama Allah ay dalika mo lu wala ma bela kinyade.

0: kwa chemu zo tigu ukukuma do fo aunche kwa nawe ne ma se ko pa mu feu u ba fo aunche kwa nawe ko muso furu ka gele akuma ka cha d'ailleurs ne madame ma faire attention ba furu sa am fana ba fo sabari kana ke o manye nga ne ala ye no ya ke uluye ka fen duma ubu muso ke flaye Ubake sabaye, ubake nanye. Namu otuma na aunje kwa na uye an Filipina wa uma an Filipina.
1: Uye an Filipina.
0: Uye an Nambara wa uma an Nambara.
1: Uye an Nambara.
0: Namu, mu

0: matiba kabinin dona ni furina mahere ye wallahi na re koni furin ka sanga yere sorote muso kana fana ba buluma kana ka furin man ni ndo muso ima am yaba aywa ulu muso kana fana ni muyaje ka fo muso minu yene kuma fo buye aywa ne o muso nunu nu yaje ka fo ko uche bora muso bere no fe ubinne ga sabara ni ne ka don usen na ka karamo ga so yalla nubita ubeto kiliminda awbo donwa
1: ai
0: ebe ne bina o fawe sisan